0: Latin American, Tajijit na Rarandar. All my dal kundur and marike. Ara hindi ang ulo ngay, oi oi ra. Ara kukurot doon rin yung mara. Jijit na, marka perwala.
1: Triple J Unearth.